0: Wanyo ku terima inda Allah do fudo de.
1: To sakit tu. Wort ro iya tu. So tayo tu. Wa alhamdulillah rabbil alamin Allah. Buri jottode ngode ni jom binde kewde o.

Mide nagi ma yafuya. Mide netani ma. Mide netani hodunu. Kadi hodunu de netani rendongo. Mun foko wada do hande ko yowele. Sabu mina boyi wiltinde min. Boyi wiltinde fitano. Jidad, kolad, nelad, tawnelad, bebe kipani. Tan doya Usman, e waka Usman, e helle Usman. Tan doya Usman, wuri amad dede belal. Sidba. So mi vini, so khlani ni kumbede jokke hen goddum, in anda holto pami. Hundu kam ko no wuti halde inde maade minama gila hay hunde kewa gila hay hunde wodan ha yotti o do saha bangimo ketunda hanko ha nan suba ko don kenda ngurdam ma jut sirusu ngurdam ma juti ne wadi bure kewde de wonno su juti wana antan.

0: musidɓe jawarankoɓe somi koni ɓe kaala ɗemgal ma mbiyatanmi rana sunof duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkusakile habaytou gara de lafir gonna so ɓiɗi jibina moƴƴi ko ɓii aduna foof so boni noon ko yimma ko tan e bamma ko jam ɓe neehi ha ɗoyi beddoto ladde gonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

dan tan do ko bursin kuma yayi tanaga mako gadi langara na dar men de na ba noro forte yendo he ko nyama dum ha ra salum ko kam fodi dalo mako takko mun hoddo mudo yo bursin kuma yayi surnga ha yo we waaw do mo bursin kuma yayi kala di ganga melo e tayni rek la mel xawma le da be ga ben dara yuna boy la wax dañ ak ñu ñandari jangal gi jamaanu sunu wa wara ko jamaanu mu no.

Amadou Lom wala djibou bo do sel men ni yete wa amanjay djabou ro men wotou ni yeda bi so nati nonou yete bismillah mo hedengaram hedo wayou nda amadou lom mo wada hen femen nay ngou do nati do

mi dari men wore mi jimte cene charle duude mi wedde makita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mangi bo fode mayo cide ngobi bi ci debbeje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi chafdi dahe da neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yerewel ko sondu wiete non mu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo de ngona kulle jam li wogu ko kulle goddo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadata ko wayno horde hippande ko woni amre ko siftori ene wodi humre to do jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diudi ki dobal jiga dal ko ro hore sella hokko seba ci telle cilal e goral bali wala nandoki yol barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal kenat nati sokla jawle cekki ciri kele wadi cetuni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de bi cifol girji nyakki to ki may dongal jeddi e dulun may de der gasdi jeppi dima boje ki pima gundo ni nutni ma chabbi may gar law gas sunka daga ci o de ko tru may te ko fusi cewgel jawle kero e dara cial de cedel bubbe sangal de sirngen yegi sammunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti ma jermini mo jabaaji e pille billi laaji e jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel murali e musulali ko ngale ngunyaani ma ngay gaydu bu bokorloji ndene barodu bu bajer nane waado ma ngata mi chongu fadda wiike bi ñoo gaynaako waata yalla we jabtintaake ma njur damba wasor du wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñaawel jom alla re dum fiere wala taw ko ñiwa samba na gaynaako yara wudina e salamati juri jungo mo jabaadi salmundirede

0: wadante jom wadante mo doko amdu kaji buubi wadante mo doko galo segene mako o do orata godo nane buubam mo anda galo mo amina galo mo dene be galo mo kunto wuuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal ketti singal suudo na galo mo jinde wuuri nane de balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki doma kasara o wannon mere mere yidata mere mere anyata o si mere resi medeli yimi ndako hay batti jam ñalli hulyar min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadiar nani manano didor noyanna seydi ja an hay ilu buranima sabi ilu kanko woni hamad nay hamad jenga biram o wi dikkotoɗi ɓiire kaɗata jiboji jokkireɗe hen ɗam o sinno pulla andi ko dokiɗi ko hokkat bande mine gila mbaɓe garani nde o jibina o yonti mawnude bamakko ne mohammadam janggo nayyi o wi janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wi guittonemo o tawa ka fade mo arani fof ko nayyi koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda kowone e nder majji o wiɗi ngala jamɓe ɗi ngala caka ɗum ndi foti pralaɓi koye hammade janggo nayyi omi bami janggata nayyi mi anda kowone e nder majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kofatdiri mbaɗani lambiɗi ɓe ndiri foti ñalla yeɓede koye hammade janggo nayyi omi bami janggata nayyi mi anda kowone e nder majji jamma kumba wiye inde Hamidou Boubou Dia
1: ɗo
0: wi huley hawa dia o wiye bamba ko yero kunaɗe bamu nefnaki om yawaki o yero ganan yoro moƴo malaɗo e yentude Amadou Dia on ko mawɗum Hamidou Boubou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo posumari ɗo ɓe jiɗum tawi nefnaki neɗɗo yeytama ɗum wiyama no foti sene jogui sodat fra ujunere mbuɗe inde makko koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahani ɗi gaƴƴa o yaawi cakaɗe aynaɓe noppi yummu aynaɓe nay nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahi ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummu aynaɓe nay nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yaani cabbi birɗi majji ɗi o yaha o keri majji aynaɓe noppi yummu aynaɓe nay nanani

bi tangata nday mi anda ko ne nder majjo yaadi di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nebbi mo naybe ne nan o yamadi janguna wi jangata nay mi anda ko nder majjo o yaani galladi majjo ceddi di o yaawi jeefu do sanjo jorno gayna ko nebbi mo naybe ne nan.

Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandu mi ko nay Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji ko anda mata kanji ko li baanyaande ngurdal biibi di ngurdal biiji non Muhammad janguna wi mi jangata mi anda ko yandere majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamiru ko tan dam yare laal ngal diide o hol goji cafte nduppe musede jeede nduppe mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarwa ndena nayi dugal ngal winure kayede lootire awdi

maamulo moddi gayna ko wi so jamma jingi jara e makko nayam to ngi o tawi ne leli fo kanko jeyi dangi fo min jeyi so jamma jingi ne fo lelon o anari haala ni mo wi o jamma ari yen jaato nayum fo dangi fo an jeyi leli fo an jeyi dangi fo kanyum jeyi o wayni kadi hoddi e makko fo wi jango pelti so ni yi jamma o tawi neeri no ko gatto bendoro fi babbe na yaare mo degno sasa ngoto joni dubbe ne wadani ndiyam o wakika ngare be balli balde ndi o frigiti o yene sasa he sasa ka dilne di fo lel ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni ne di fo ngum mo dari mama wilo o na mo warta ciata o o tifum den ndaba mama yi mo final maaka ko dañu ko nangi laada ke tati wadi hen wadi moy aw yewi ono wo jeew do jeew dum kunne jol do jeewi sawru makko mo giro jol de laane laane be fune ndiyam lingu gidde ndere ma yo naate paylin o yi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gon gi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu de ndiyam wa abbi lingu de ndiyam o yaaka lingu yaa o le yaari ni mamilo haba tawara ani mi ma la mi lingu fi se di bi wala wasi ngaska moko la ko dal do fo wi pen yu pa yal do wadi fo ngor do jogino wadi hel kulum bo ko wajo o jodo nyama sa mayan tanar o jodi woni yarda kodde ha yana yarda kodde haa ndogru judde beccum kaadi wiso ngugu haare ko samne wadata en bi ciowtu fi ciowtu ndako anda dum ndugu luguru o yana ton kodde parki mo may mama ndugo haba ta warata wona yari ndaade dinoro kanyum hewani yonere horballo o nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gol yaayo nyam o nangi tewodre mbomra o dum der sudo yori o tawbe tum jango udir bagangalo tay woni yettindiri yana ci fanne jeneere heddi goto mu lu dokko do mo may mamu ngi haa haa war wala yaari ndani

albarka sayyid ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi dum neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi sey kala ko na yota ko neddo mo buri ay hunde bin jangiraani kolli di halaka sinu tay wona hunde min je neddo mo de baado no baada min joro may njay ba gure grand dakar

hal de mummer farso dalan ngan tungan jasan yola kes hao seydiba le fongol de angoli won beltindirama kala giddoma e kala bande e kala sey jodido ko sehil ma gidoma bo jomira jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu sauma ibnu sauma

Nela di ko sada nyako nyako man. Didi sada nyako nyako jugi. Didi sada nedo hoki ma ona yau sahi mami. Ora benu ko doka da ko yite mauni de jo moro mutu hen sa biya wadi. Ora ya hokam ki la ka ko sana. Sai sa mun biya tan ko ki kan ka yi. Ora di sana. Jadi ma ko ko ka ni ona wal ko ka jawu sen. Thank you.

0: Salka dembeli
1: yalla
0: yirmo ya fo jena dembeli
1: e kanko kadi jibi no mo on faari dembe yer Ousmane
0: e faari mara dembe yer Ousmane
1: kala ko be jibi no e ko be jibi no
0: kala ko be jibi no e ko be jibi no wadde inde mabbe jinde rek baraka ya mo si bo be te sembeleji poy ta ko jimina ko jimini no baba goto hatana yuma sappida yuma go dala mbere sengene ngene la ci rudo ci faaguru nyaamata ko bo gayni warbe no noddi abdullahi buri shonon bi amal barka nyaade alana galle ba makko jundaaji nogaasi nay o dem hamme sa yawi bi momi ala min battil foyi sana biño pour bi amal barka ujuna chapande jeegum manda ujuna chapande ujuna jeegum noddi abdullahi jibge hawa bokkar mbiyam albarka ay mi wi ma so baba may gor febar gahal mu hol lam to baba ko gor jono albarka mi wi mo tati makko den nyon nyenyo hay so beedani dokkal faayido so njida man yon hakillo so fewdi ni men jibinande makko den yon albarka mi yon ngitem der ngi neugo tey jeego noddi abdullahi an fete non mbiyam albarka tanu mama sile bela rasin mon toradu dina chaptem dere chapande jeetal jeeri bis basew junda chapande nay bi mo mali ñeñu no ke mo tol radu ma tawat gida ma jogaaki no diru da fade bi ru da fade o taw ndirtine da ha bare am duji waktu yoni juule no taw ci fu nangi nyaako Allah jaba wi ta ci ci mo man mala bay gol bi amal barka yo don jamaru kanko annabi sallallahu alaihi wasallam hamo madina o tinani du yalli alkamisi jofi aljuma ngelo ba ku citi fundangi nyaagima Allah o wiya an jomma mi yako takdam takda yimbe yako takdam takda jinne yako takdam takda malika yako takdami takda leedi yako takdam takda asama mi tampi mi lefti mo nyaama na mo mulima e parti o dum inde ma inde mo multudir irtudir ko tay kongul jeegul
2: ahmedou dakar

abada na ale ko ale kala mo bunga buli ba e tikora jemu no akko de malo bunga buli ba e tenta ko so ko dimi ne bor ida mata nunda bo kirta.

0: là, Napoli. Kapokatan na lang, minsan kapokatan na usmalik yan niya yun.
1: Ayan niya.
0: Hey! Gago ko. Medyam niya yun. Wow. Ganyan lang din na lekan. Dami, leo si maganyan. Dino na lekan, ganyan. Ganyan ko ay. Wow.
1: Ano na ganyan?
0: Wow. Ganyan. Hagin niya na. Katrugendus. Hindi na ito ay. Ndang gan? Baka Gaino na bibi yakini. Dua de zare. Hey! Yo, boy! Kira sa inyo na ito ang kanyang.